0: meji so ki esi nti mo ran so yi mo nsi oni ye ni olufe o gbogbo eni to ngbo mi wa ju baba re lo bi en ba ji o si ami mi o fe mo bi won bi o si ibi nkan wa niye mi o fe mo bi won bi o si sugbon gbo bi oluwa se nbe ti emi enbe laye okiki re yo kan wa si ju awon mo baba re lo engineer in no time
1: oruko mi ni akande oyejide
0: akande
1: oyejide
0: nice
1: nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this is kuararo
0: ino wa si wo
1: ben sir in law mi wa ni agbodo wa pia ni program ye igba yen won ti ni branch si iwo
0: okay
1: asa lo sibe sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
0: owo kan yin
1: ben ise mi si yira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year last 2023 yen ni owo ti kan mi
0: lowo ti kan yin
1: ni this year
0: mo si lowo yen se kan yen je amo o
1: mo ri iyanu sele lori
0: se nipa be wa sibe ki se pe mo wa gbowole yin
1: e gbowole mi o
0: to re lomi yo lo dena demi ni
1: ah no e gbowole mi o e gbowole mi mo wa ninu program
0: e wa nbe
1: owo olorun kan mi nipa nipa se yin
0: je nipa se bo ba le sami je nko owo olorun kan ko bayi Come in. Sit down. More like it.
1: Ni odun yi.
0: Olorun eni suru se leyin gba to wo kan yin tan.
1: Mi o dara po mo ijo yi. Sugbe mi o mo. Nigba to di August ni 2024 leyin gba ti mo ra moto ni July end tan. Ni mo dara po mo yin lori phone. Mo ma
0: follow mi.
1: Mo de ma san ore majemu mi ati tomo mi. Igba to di 2025 yi ni February mo wa darapo mo 7
0: e darapo mo fully
1: 77 mi le ma wa
0: nice
1: sugbon lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex
0: 17
1: shopping 17 shop shopping complex
0: 17 shop
1: shopping complex
0: what to get da
1: o wa lo awon
0: in de je nwo ah ah eyin le si ni gbogbo e
1: gogo se je to olorun
0: na we 17 wo bo se to lo asan la ko leyan la wa ki me baba mi o e gbo wole a close mouth is a close destiny so se bi wa san 17 shop ni iye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai wa mo nbo wa gbe owo yen Esa o la mo nikan a o fekeje emi ti mo ni mo gbo pe mo ri settlement se se bere mo se nbi ni e n ba fe po gbadua e n ba fe po mo soro gbogbo eyan omo lo e ki pe baba mi o 7 mi 7 emi na iwo to 7 baba yi 7 emi na sit down se bi won ki gbegbe cement won won ki gbegbe ito oda inu bi tito o se da yen ni won ti ko 17 shops complex ni yes
1: lati 2024 na ni mo tin gbowo ole to je self con
0: le tun tin gbowo ole
1: to je self con
0: self con
1: 4 bedroom 4 self
0: ilu wo le nge
1: iwo
0: iwo na nigba ni kete ba se wa tan
1: Benny, ṣugbọn mo fẹ ki daddy sa ko won ba mi sadura fun dai ana mi o si mi bai ṣugbọn yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadura fun tori true ana mi ni won fi ni
0: true ta le bi wa bi
1: true ana mi mo fi wa si abẹ
0: mo da in lo yin le bi wa si
1: father sin lo
0: father but daddy won o si baba yin o si mi bai
1: but wife mi wa bi bai
0: come yawo ti won wa bi
1: wife temi gan to je baba e o wa omo
0: to je won mo won e pe won
1: Mommy Oba.
0: Oh. Mommy Oba. Ati Barnabas.
1: Barnabas.
0: E ma gbo mo yin bo. Ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da. O ti sori re. To ba ni ya oko to da tabi baba oko to da. E tete moke. E gbe mic si yawo won ilenu. Se in to ko yin so iso oto ni. Won ni daddy yin lo mu won wa.
1: Ben sir. Awon ni won ko fi mi gan lowo moto pe mo gboro wa sugbon mi o le ri yin o wa duro si

0: ti yin so be fun won le le ri mi o
1: yes but kiss that one mo wa do so ju window ni mo se wa e bo bo le te ni wa ri
0: won ni kiss mi le bo
1: je yoruba ni
0: wahala ti je ndudu e bo ni mi olajo yin bo le mo nje tele wahala yin ti je ndudu e bo ni mi tele
1: sugbon la igba ta ti wa bayi ni olorun ti tu orin wa ko e bi ko so pe a fi ogun gba ise ni
0: church ise ki le nse e so dada
2: eran ni mo nta bo HND graduate ni
0: iwe eran wo
2: mo eran molu
0: molu babe leran ti wa nbi won ni molu la won nta HND graduate ni won o nipa ti yin o woja won lo fi nkan mo won wa fe ran mo joko be ko mo sunku mo binu tan mo yi ko nbi loni owo agbe ni dide lojiji mo ni ko ja wonu aye ki gbe lowo ke ma ri temi na se sit down nice owo owo owo meji ni okan o loni owo emi ati owo tara gege bi ohun olohun ati bere igbowole elekeji ni toni ti last week oni number 1 ni Jesus City iyen la bi se 77 elekeji wa lele ise meji na ni oje and mura atomode atagbala gbowole loni rapala debe so ri tin si oyen igba ta ba igbowole ole marun se mefa yo wa bi wosi testimony ti mo tele igbowole mo ka mo ki se teyan le ro seyin oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba iyen lo be ni agbara olohun ni ola ni summit bere idanileko gbogbo eyin evangelist gbogbo eyin worker gbogbo eyin omo olohun to mo po fe idagbasoke eyin pastor e lo gba form yin 10,000 ni thursday and friday won form yin certificate to ba di ojo saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin to patapata yin ta mo nse lori afefe re anabala bi ta wa na ti le nipa lori nigeria ni e gba certificate yin eni kan ti teyan ba ka bibeli kini se won bi certificate yen sise secretariat ni ibi ti wo ti sinu o le ma agbara to nbe ninu oro olohun o le ma asiri an to ba fi olohun pe baba wa nkan se soro mi mu ka oro re ori ti o tele ma so pupo ngba to ba di friday to ba di ojo saturday gbogbo awon ti won ti pass through bible school won ni anfani si certificate ati graduation ti won na ewo eto daju e mu ose yin e mu pade mi now e ja lo sori facebook tiktok ati youtube ago mefabo o dekunle e pafra ni isin bayi mi bayi yan chat o eyin omo olohun now gbogbo eyin te fe san ida mewa ati ore yin loni oni loju atomode atagba gbogbo eyan ni ko se n to ba wu oni ofise sugbon se nkan to je pe o le faanu mara san da mewa sore anu kini account number church 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni o bi yan ba wole e lo 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade
3: gbogbo eyan omo ti won bi loni o ye kunle gbogbo eni to gbo mi ti o je po ni lojo ibi re mo fi ase so jade pe lato ni lo won agbe odide olorun awon eni to ti ga yo jo gaju won lo lojo kerin la to nse ojo ibi e loni ma po si ninu ola ati agbara in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity eyin te mark wedding anniversary yin mo so le kan na ile yin won fi ola yin toro ogo ile yen yo mo tan ko se en ti okun lowo ara won o in Jesus name e ma gbadun lo happy wedding anniversary
0: eni kan mo be share testimony e je ki o loud connect lori number it is well with you 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori facebook you are blessed. It is well with you.